0: ayen fo woman de to sum yi no etin sia ne kenka so ba akode ko no na adifo ma no ka chee Elisha say hwe wanim ha na yetis yeti ye ahunyia papa mayen verse 2 no mayen ko yodan ano na yen ko fa mpuna ma ko mfiri ho ma na na yen si na yen si asie baby wo ho na yen tena ho
1: Rafo Bible say a difo ne mano ekwo difo Elisha ho asor

0: ye hu adefo.
1: Yes.
0: The Bible say, wo mu ko se papa no, enna papa ne se munko.
1: Ana se munko, munko. Munko ai. Na oba akoka se, memfne ba akoka se, memfne na memfne na enem unku anko.
0: Wo se da ba akoka se, papa eni apini, nani unku anko. Bible say ebra
1: Yes.
0: Until so, you invite you, no papa, when yet, and I just say, I will call. Sana will nip.

0: wọn wá kàyé tamo yẹ de talent ni ma wọn ọmọ mi tún jẹ́ mi di ẹkọ
1: yẹ God bless you
0: obi ti ọmọ de nfaso saba
1: yes
0: na de wọn tún náà ni de ẹkọ si yẹ ni de
2: when the minister say a nipa ya bet ya bam Bible say Matthew 25 verse 4 the Bible say what is a talent mum wo ba na ba ko de o man ni num no na adore asenya enuma ka ho ni o man ni tu no na adore anya tu aka ho ni o man ni ko no the Bible say ayo ba ye na ba ko na ni kra no when I say you wicked servant you useless and wicked servant.

0: and traffic ako
1: e mo ni ho I was omo ko papa no e na papa ni se afi se mo invite me ameko
2: yes o se e na oba ko ka se nene na onko anko
1: e na onko anko
2: e na o se
1: me so meko na
2: woni won si mu ko
1: na woni won si mu ko